sorok krono yaya cancing palmo tutuk lir lengin gua terawis tumpang sama godek kok simbar jodoh rekno jimbal majul majul denawur-awur.